0: Music.
1: Radio onivira vira mawani vahila amano kamtumi heto tu morwaro mno mno piaru
2: na ta ke wale khala ke rohit mi heba
1: wale khala mno pi rohit mi heba
2: ah
1: mno hi mi amsur ko munchene
2: mas na ta normal ba so ko ro khala ba khala ka thum we
1: ayo ma ta makhala ayo banyu munkumi hawo we
2: munkumi ha sawa sawa
1: munkumi ha sawa sawa
2: ah
1: mno la vle na hara sawa sawa khala ban lewni wona hara bale
2: na ta mashikom kon napo
1: ah mon napo to sawa sawa yue mro thela o etu yo mare mon lela mo minkin kuma o mente hai
2: kino thela o
1: ah kuma ko we
2: kuma kon napo rio
1: nton no po man no ma hanye o poroshe ni mahala ko pia kan paka o sawa sawa
2: mashika kana nampa ko ah kun we hakan tia le ne shama ko shkola
1: masama no nampa ko
2: ah
1: mo mi ba o o nira to sawa sawa
2: ah
1: mo mi kino tarangu
2: na tarana pa ba nan tara pa ah mo isana
1: masiba muni pia ka muni ro kwano muna pori ro shukuria
2: ah kin ni pia ai pia mo isana severe
1: o shkola we mo hia
2: shkola ko hia
1: mo yende ma hawo tela we no mo ni la kunya ta yo la muna ro wan wan parau
2: epa ki hierro te lago porque con chaza epa ani to to no escuela un pelia moeta
1: ah o cachi como era mkhala ka washe ni ma mone le lia nyumla mula
2: ki era ki khala nya kana yiti aka
1: mu hierende class he ni to
2: mu hierende nona
1: nona class masi moyara na namane kunyatola
2: nata
1: lelo basi sasa muhima kaviva makala si sasa
2: ki hima tarasanto jivente
1: Melesina nyo mtani wani?
2: Kinasimu ya Tomas.
1: Tomas hene?
2: Tomas Lucas.
1: Ah, Tomas Lucas. Ah, mupi, muruye kalai nlelo kamaratu otumana niwa?
2: Ah, kiruye la parasej horas.
1: Ayo. Kiva nkwe ya babo otumana niwa?
2: Hey, paro otumana niya kihi fasil.
1: Ayo.
2: Kahi sunyu yola.
1: Ayo, ayo. Ah, mahawa sunyu.
2: Ah.
1: Panto wani no sunyu lono kala ubindia nyo. Lelo muhira turere liwa.
2: Ah, ashi muloka khali hera no khala naka.
1: Kusunyu la munrom tumela kunyata yo no leta na mane.
2: Mashinna rengin rom tumela se kirot na yo chapa ni je ke pa. Ah.
1: Mane ngure na karadi msambiki o sawa sawa.
2: Oh, kenne ngure yana mashi.
1: Ino sivela ni simbira kamradi uni.
2: Epa kini mwa ka epa ka hitimu ala bula ka mano akara zaba sha no kisi vela ka guri ana ka ala bula saka
1: I programa sembera mradio ni sinosi velani
2: kini kisi vela so watra epa tepi sa hija ka muzika so ki zinkisi vela mia ma entera keleito ni a twen fika
1: shenki homoni hole la nyuwani u nkahaya ka nsipon na ba ma tuna ngira ma ba hani
2: pa música gaspo iraki limpaha mamaka vamos a ro pa nawo waka
1: ah atwala nkhala wawini
2: atwala nkhala naporiyo
1: nkhala naporiyo
2: ah
1: ba womo khanne mata pa hiyo wana mphara uho
2: ko khanne mata kalela ke pwiri machoko kufutre
1: ah museni pia koro shukuriani
2: ah mama pia semanele
1: Miko shukurela mulipali yaka?
2: Ambe miko atepo shukurela.
1: Mulu kujali ya ni makuwe utumi haa mroa ni mroma uheke kunyata.
2: Asante.
1: Siso, Jamal Afonso, programe lava ena atamela umakise rongwaya kwa la wera banto wa kwa kwea. Kino na wera vahila, vahamalavo.

0: atokwene atumi ala atokwene ala re re liwala atumi halanke no hana ne makala wala maru yo pasiari
1: daru yo dunya makala ala ba
0: mo tumi ha
1: ko tumi ha
0: se ni nyu mvira ba bya kwinyo mvira ba ba no chelo tumi ha
1: me konne wilenta o genera ki dish pasiari ki piesa do ani ko mungala ka go driver
0: mungala oi
1: ngalo mukulu woni
0: au akwinyo ankalo mukulu woni wowo kina ko haka no nyu mavenda perosheni na kina mavenda perosheni anira kina kusano vanna kale sa kuma saka tumi he ni momali ha muna rowani worela
1: awo ende bende riberso himi a wona kane ra sano vai tumi he
0: ma himi ka vina to himi ka vi
1: mi ga himi 250
0: nda wa ki ho kule ni wena vale mpaka 250 hai tumi ha
1: ndo ga igendo eso rdi ya murundo
0: anka iwo sina na yani tiriwani
1: mi ni tani wa rosha america
0: wala mahutelo hoye
1: Unni de benturu re ra makala unni de benturu uhute shaka sana musako nime atwale banasi bela ya
0: nayo banyu monlesha kamunta kahera mukaso
1: nada singala mere mere bahin
0: mumpanya wawine wo
1: omukuma wo bahin
0: ah omukuma mulamu wane mo muhiore ne mukumi
1: nada mashingi tenle
0: amtenle muni monkala nani
1: kingala na mana
0: Ah, ba munro wa nunu anyu ba.
1: Haa.
0: Sheni mu hala ko thela ninyu mo kana piskale tam ni ruha makala.
1: Ola ga gine mu ro malu gari. Tambe hi gitali he gino gino soma.
0: Ah, mino soma. Mu soma wa wini.
1: Omukulo ni. Oshwala sekondaria omukulo ni.
0: Munaite kala sheni.
1: Nona klasi.
0: Nona klasi. Va mornai tumurnani ba roho ne wera kempela ke soma ki khalele she ho.
1: Meshi kane phela ba ki phanye ne o phanya no mali o soma yo.
0: To ko sheni vale.
1: Kodu kala professori gani pela
0: ongun khela ne mahawira muniso miwa ne nyumo pela musomihe na
1: ah nemiga somihe ala ina tushudra
0: masiba makala mikenyo munne lesha munne ternaru professore owo
1: nare mash
0: radim sambiki mwele mukala hoine bale
1: umukulu one
0: ah munni miwa kairie miwo ah eno sivela kani mwamwiwa ka tv ni
1: ingisevela habari sihimwa pe
0: ah
1: ingisevela habari sihimwa
0: ihabari ino sivelani
1: ay
0: ah ay mai masipo anira yavira kamradio ni ino sivelani masipo sheni
1: masipo ingisevela masipo amaise mbona ikizi devinyo stari yao dangisevela
0: ndrumihiwa kama mapela wa bahani
1: kani pela kiwale ne mansaka
0: maveke la msiwani
1: Opa jera ginende kella manwa ga Bernardo enen liginave kella mana ninghanna ushuntu enera ro ginende kella musula ke lishan ter dambe ninghala shuntu mi ginera gimalla babu
0: mele wera kamtenle mama kamore na ho
1: ko kanna ngidenle mama giara wala ni amaraga
0: mama ni wo yarani
1: ko kan nongalo vila evila o mi gadya
0: to omrona nari woni yo muhimbe kellaga
1: karo mulya lo galam to giro parja rea Wera zano ka gidumiha karwa. Kinne vekella ni mamma ka onkalu mi gadi.
0: Masi o parli andre ni he ni musuru ko he. Ma wo wera mautumi ham kanna musuru kunto yo to mesha.
1: Na rega to ki parjari. Ki parjari berso gidumiha ka nodu ni wera zano ka gidumiha ko tano la.
0: Ah, amne mi roma pola mno paham ne sai.
1: Kinne mi roma pola.
0: Mno pola ka kavi.
1: Kinno pola esako kinno pola sen.
0: Ma piano mna himia.
1: Kina hima 250.
0: Mune panya, mune huria?
1: Na, ringi huria.
0: Ah, kamina tupacheria?
1: Ayo,
0: kwa shukurela?
1: Tabo, brigado.
0: Jamal Afonso, maize ni ponegis, tenisi ponebekeliwe, ni miyano, kini male la baba muhinama laka na radio, vera vera kamawani kakumheri haka mtetu olano, wana miyepe masi, opuro mosa, ana muncheno, tepa shawane ala, nikuma mapurohi ya nasa nruaya, orua omwira na kosu, tumi hamakala, ni merere lo sikina akwene. Rajaba sani, mpake sumana eni rua. Kwa herini.
2: Yeah. Subscribe.

kana mulu pela ka hirum pa ka thula ba ane we her ye we man wa thi yo ka thi wara me ro ha ro bar le la ono phi ya muli phi he mo re mo o mora ti re thi ro ka wa nyu ba lo ka thi po ka thi ka de po te ne thwa ya bul ra ja le mne pa kham ba khani hai hai mili phi he ke ro phali o war re sta o

0: Dabi Mozambique wampula mwakele makumaswahu anopentahu ni muniwa. Olelo nintuna opaheria ni mivane lo seye ni hako hakuahu ana mawani kamasa kama saulu wana ni social ngiha inikumela mawani. Ikwerere, ikande, ireta. Masi wotepe shawane mkwaho la ni nkoha kwa hana muhina maoreta wa ovelu wa mirema ni norapea kolera. Va mio Gildo Makina, Delfina Cabral, Mahmoud Omar ni Vitorino Kumpukani ni Arai Puswamihi. Nlanke mkwaha wove nyoradi Mozambiki wampula woka liura ni UNICEF nruwa mpaka Omwemba. Etushiruti Omwemba masi wotepe shawane onapera. O zero. Ebarwa ni yela nirahu. Niko hii namuna wakumbele ndia ureto la wakolera. Mootashe ni ana mncheni. Ewe nria ya wisha kiheria mpaka oleva inamuna chene sinikala ya mawani. Ikale lo sorata. Omana niha ovukula iye so wotiwa ipampori ya solua ni mapatu ulota wakolera. Ni wisha kiha wawito ya kasekena kusambi oitikele ukumelela ureta niyo la mawani mu. Teitu nirahu nivanyi hane wamvane luahu yola wakatiri minutu miloko mitanu. Nikila tenlia huno o zero o napera. Nika haya, murokoraka, ihali sa makuvani na vensina nanyo?
1: Ntuna na kaisha kamilu, makuvani waka wakani wakani kina wero yoko thomola. Kinkala napera, zero, kinkalaka. Napera huu o zero, kinkalaka.
0: Omwempa. Gaya, mono kana de wolo pana kala shulu pali kala van li arna ko pajara ta muto ko ni ala ka kini i hali sheni na vensena nanyo
2: nzana ka Francisco pre kin lavla o mwempa ona pera un
0: mawani temo mu
2: ah wanya ka demo
0: am to kone
3: denu ye jardor ah kin lavla va o zero na pera un
0: ayo ka tuna toko opacheria kihakuwa vahamulu moshima ya levale araru. Wako ha, amto kweni alano. We, oreto la wakolera, onromolasiwa mpulenio la kumbelo na yurweka umemba, yo wakala opi ya kau, eke kai niwe tentre sai. Mwisana, mwisuri, mutano, hai hai, au la wakuta mwaka toni rawe mu, o zero.
2: Wakuta mwaka toni rawe, majutepalo afetari mwetana 2025. Akumele majtipu atehi kana tula tale tirala akumele to son wala letsa mbonu wera tya gamirimani mashilani tshuma kele hospital wa kuvea kia lolia nano na normal
0: gaya tie ni him mamro koraka
1: tie ayo ni aprokana nanta wa onzo thera namma ani oran masuniti kini hanuti kini hama sevale khanin tsola rato le tsawaya Vale timmamma vale kahiona nkintsuela. Nasinani chimakala hospital ana buya ani nikali hera ahava likusha kwale ahava hokole ale ani khali hera le monene nduko.
0: Ah mwemba mumo kwie mahwa kolera?
1: Ahavo. Akhala ora kana ota ha parsi parke paira halu lava ahava tuwana ora fulano fulano hoko. Kolera yo.
0: Ngaya kinrodu pani hamasu. Yele ntokera kan hera kamela neke diele la bahona kin ko apanya ha to you ah shovera neke wen no pahin ovanela otekula uleli hana mukalelo kanlia howera mpaka omelo mpaka mroto ngahaya murokoraka ihali sheni wani muzero mumu nsina nanyo
4: karani ntani
0: oreto ni waho
4: jambo
0: Kare ko oreto mni wa kolera ri hai we raka sisai.
4: Wanya ana na wo purari manmo retia. Protia.
0: Kaya murokoraka nsina munadi keleyo epalue ya kumele leno hate sin kumele lo kuta mwaka.
5: Nsina naka Elena Manuele. Nime arin kalo zero. Maha wa mirma ni tamo nimeka hapa taru hospitali, ashana kararu, mashi nkatuwa letuwe wakumaya, mashi kanidolia utapua, kwa shukura, ashana kale haitha hati alta, kahapo pwete ya leo tene ki hawa anuani. Yale kwa utepo shukuru.
0: Ini kumela haitu enene ela? Ini mwiniru hai?
5: Nkintuwela, so miku unaliti samo pa ashana kororaru, wanza uporari, manu vale minkatuwela. Tuwe ni mkumaya, kituwela zalatempa kava. soko na la chana ka lure ati apahe.
0: Naro kore ka?
6: Amina patili. Nemia ro kini wa tsombo kini ona tsamo re tsola o miru manula tsinkuma ka nintsuela. Makalo ha tsamo opora no ra phepahe. So Allah ni ni tsala ni ni rwani hospitali. Kuwa akina nkwa kina mbona. Ah.
0: Baba atepela shiara na mane atwalwene alopana tiena
6: ulupale akhani hotel ana wasatare
0: amano eyo mniwanyu hata niwa hoba tiyo yerane ye mawani mu
3: verta de kunoti alupale na mane tota ne ama basarzo aya khoya ne khoya hala ya hal
0: a ele hinyama yala no wiruka akumbela no kwa mweke kai
3: è verdade yani kwa
0: ni bahira ni vane la huyo la ikumelo mawani ma 01 ka hidari ya vale mayala inro 01 una pera 1 o 0 o distrito wa mwemba monaka atunaka ikilombe bakane sene ne uvila 8 km ba ikilometro 35 ngaya anu pali ba a kala mapuro makina kwene anche nundriwa o himie pahe makale lobate hata mutetheni o khalo kumela ka oretene yorola ntoko orata wo meka hata wena munjene etusheni ni variwa mawane munikalanyu we munatere hemir kusese ni hemwa ya kumela ka tomelo ehimwe etoni en himwe
2: tiboko yo para njeni avate nivele ke kora bhata ke parato ante sinata na na mathapa ni netwa ke hanu nyawa ora bhata mathapa le sane ne manu ko hala na pyaka para unvitari hereta merman
3: tam pe gnawa kulle hamanyo la va jing hima chote ne tikhalwa mazaru ye kalam thover kani hi
0: na kulle shan tevi mere ke malike la ka hima was
3: Ola bulla moño la va risota en de barla jin barga va te sobre o controla retruza para hoy poder tanto o cuesta rabe para to rabe mata pa pazeroña primero wa ikale ne sapo yoña wana bar kuche to tora kiara kenyo
0: mai ban he mawirwa ni vata nora tayo le batokoni andrebe hi kota kwa Perato pahi ipaje anikala shana shitiana enivara ya tiana o mwemba we anairatela na sekaireta sei yasiniponyo maha kwa sokumela seyo sinikumela ndirwa moneke ireta samatata ni mona nara mahao nyala enikale sheni nivari enikale sheni shana tiana
6: uwe mawani humo moni nivela vateni nirapi perato nivela mpani ninikatekuo ikaruko ninarapiha so hire tsong kuma ikhalintswela nimakela ona pae ye tutso te nivara
0: ngaya yo khala banje ne we himeni atu aniwuria masi anivira arna ihime pimpia ya ulerne poswa yo kuneliwari hay
6: nimuri utashi nimuri ehu
0: labe akala akala an labula lubani hala yomiru
2: ni fundinari ehu e pairo hela no evelana nena emota mano vale wira onata le tendrele humatsi amuro shankelo khala kara na rava le woni ni pitsa nurika athwa ni pitsa nurika matsale ankala e povunje nemale posuile ku khala ke motsa ya vale ki akana thumane re ni re hala bele re le ke matsale amuro ale
0: ba o khala la peka
1: kira le vale ni improve kare muro mmo vale ni improve kare thai khanin tsuela masi tenera ho makhalelo mun na pero a un lola ne ha no fontanare ma se fontanare ka tinni sirivere proke kani towale o havo zar for example va zar baba o havo o sheli kan towatu ke ba fontanare ni nuzar ni pro ma to posto nu posto we kani towahi ana va va zar baba ni nguri awe we ni fontanare re mo tani ne veru skola ni le yo posto le kula semane na hononea e hononea ka hinin ram mapus Ahorone aka hinin ram mapus. Porque ehave aka to hake to jmil quanto vavele. Ya hewa kunyamu kuni bahata sapau. Certeza. Kanola le tuile pote kivale na uzari mata ale nani kala manene uzari ni sarte zole nani kala manene. Pano mwetza na kanona le tuile kai kivale tuwala na konta seraka kanintuwe le tuene. So ninave kella hiano na pera unno nini soferari vincele ni mati ni rafontera aria pinli na pera ntero nena pinli o shkola ninovo posto. Ni posto ninawa lena nushkolo tiawena. O posto ti aweni ninni walla na mate ala va posto ele chepindi namve ke la governo na jutari anuane le permesso wa zerva vanuane le aname ntari pinli emota etipio ole sheni o sheli emota etipio nume yunava bo na jutari atom nanthapa ontrapela governo yo so ana jutara le tito mogo parece morare lo anroholo
0: a bo mohinya Mai we okara mama kuma kawili wanyu sapau wisa certeza oretoro la kiwa tepeshia
1: kano nale masimitano iona fetari vincene nani pelo kura na yayoru prokentu nintun kwawe kantipa na poti oliawe nonno kanintwana muhimera ne ingi miaka imvekela ka kuverna na jutari anuane le pusu Bazaru baba ni na pele pusu hii kanirina renera pinlisa ni opost wale la tiri na tinchene. Ni na safera kula simane na hononea. Ni ya hononea ni nramwe mu. Ni tula ya fetara le bazaru baba tuwa fetara la ya baba. Pako lesheni huu. Bano wangu kintu wala to.
0: Nuiwe kadu pali huwala. Iyo kale te mputu kwe wira mwoneke. Atunaka oreto la nakala to kolumuli waka wa maasini. Mawure riopa hii mwaha woto mika champea sa maasu urela urunela. Kikala yeyo?
3: Haa, uti yeyo. Na hawa kala posu vile zinipuanya. Na aso ferere.
0: Kaa yoka ya tuwele ni himwela asiro koraka. Wiru wa maasi, nyumu hira wale mwaha upanya nkole rola na ni nyweni yao ya heru wampako shipiritani mululio mtikelo wani. Mwende haya yari maasi yao, mwaka champiani yao, ladhi yao, morwa ni himwa, yetaka zisa yao la maro, mwari mwakanya sotu oteni yala, mwiwe olela.
5: Mingi nchuwela, kala wira yari maati. Kalora kiar maji minka tuela so tuyo kanmo na chamo pa he so ni maja tampeni ni so ferere prekuta shuo nuni evela tale ni ninchi va vince ne makaluane la na maja ale kuna tempekele hu vera maja o pena meno chuna mentarie mano vale kininchuela na charihana vale ni nerwa muromwe ya urihana mane ale kai ke vale maji ale Ya wore ya levele kai kikihimaji. Kata tini tuwela ka.
0: Mika hae mai. Ahubu shio mohaniru wa maasi. Muzero mu. Munapera mu. Ani huvi hana. Ana munjeni maure luaya. Muhawa ya mika jampea sa maasi.
6: Ayona nunie vela. Nimeeli enakala uta sheli. Osheli. Yo wazero vava. Nimeeli emati. Akapitawaya wazero vava. Papa wavita. Osheli wo ataini. Pirna maji tone hui etona yeya. Nini hawe la vince, nini makalo wanilana uo posto uwe. Nini ruwa uwe puti ya nata uwe, kiso yu maji purge nata la vince. Sheli ya reat vince, ujero na reat vince, ute nilipe la uwe.
0: Mukale lo makatelo atui kuo, pahin. Ani hai wira yana hiyan, nakale kala kumaruwe elu muturu mwene, oni hai?
2: Imagine ni lesha tsama to ka thabona pelo ka thani rwa onkhupure niwe distance ya injene or onkhupure wo tinde hore eh le ni benyere ngwa
0: mwemba mo vira mo khupure
2: ah timbenyere ngwa hore eh ba ni totele ke ni rimpe heke ni khutotela ka na rwa balum ba besh pelo me shudi vira ka nanka smalan tero tresti ya ni na thurwa tho
0: ah tuna kama thundi pintelo warre ko o vaka wanyetho Ama atanu wani we yori heri yodigi heri wiru amuni hai mazi nro panyo.
2: Niri hata maha so fermenti ama ati wira kaya pusu mundi kwa namwana kwa nraka akavale. Kara akavale uchi suki mwaka ashtereze. Onele vale so fermentu inchene.
1: Ona kumentu terezo ora wala numa ororore palti. Mano nare ale palti onwanki naku onkusha palti. Otikela uwa akalena pirimeru vali. Mano onwole thawira palti aka kanura ekotro yokela wa. Porque ma pura ini ankhala mati khumpire tarin thubanya tere tsora ora kinro pusu on khoma uchi sogran kinro pusu mase hini nun tele khoba ti ho ora ni ro pusu kanwalo phiya we nempha ya paltikina Kalta ka manu ke phai manu ke phanya wa kele khoto tiye ni re nyura. Yanu e ka sharana tiya. Masini ka sharana la la tuwa mati ya la la po su khuwa wa ta ka niya. Ona ta ka ni apatari te purka tini pura ni khala na mahu. Masu po su kwa re la wa ta ka na masi hini na ta ka na ni ni ruwa nana. Kia divana. La tuwa mati. Mana ameliye mati ala purka tikina kuyo ya tamvuku wa paresi. Nivano ni thola thola neko hanko anu pae mana tiyana. Tirna havara un thola thola pinata mun khwai na syaru ra ma ja la la paras nan khape la ra paras hi ke hi opu su etriki na a ya la tara tore le na khuma tara tore ro pus on ndo re palti on wan kina ku kar ke pa chere mu khala pu dire vera piso no ku shele no tik on wan kina ku e pa ta ko no wan shava lu tukule li ma ja le an tukule ya kwa tsinkora kanwalo tukulelia mi ko khumara kere ko pusu empaye palte ka otiki timi kare per mera pisa me simin ki phayale palte yo kele khotroga imbe kele huma ta la namelia mapuru ala la mendia ala la yamvu kwa tikina bana yo yo ka theni ni ka thani ni rapa so ka hiki etu yo khuma en to kama wereli wa ala basire ne na hi me wera onyala ka hiki puya kala ora zote na tingwana
0: Ya himmale mama hiku nafanya ni ya huchirita wa erati na ria huvile wa namapa ebayro kama sakamo sa watufinyo shosina mashele iriwe o kala ebalue ni kumele mahiku ya lano nruwa urumeli wa namane atishkartavele nika haya muzero mumu na pera mu kenona na yeo kushu waka atishkartavele irihiluwa muhimie ni omoroiwe atutu wana kusha tomase narika na helana ruhano wani
1: ayo mkimbanya hapuruka atishkartavele minamato watu chinchene kambaranya uzari sana Puruke mapuru makina ku. Opara shimika haito kopia. Wala kini pia. Kinona atipie malikiti. Mtu wapuani wa atipale malikiti. Elishu kintela mwemu. Otala vana orwana nipuru nikina ku. Makala maaya. Kinona intelia kamatikoko. Ya rupepula anrani ya tereta mentu pare. Bano mumu kanintuwe la uzari. Tishkarta vele kwa lukere nipuru nipanya mwishitarata ni natikela. Bale nkintuwe la. Bale tishkarta vele. Bana retamane nene luko ni pora naba nkinku moli mpuva itu nona kaso so uzari usayaru tu kani nitu wala uzari porke tishkarta vile tiona nara opaya ni pora ntikelia kurupe pula wala nukuto nyele kunyake lanyu kuma itu wale kamunjo yoli wa manera tinana ra ninkunyo ziwana lao tuye yo opanka ziwana lao panka keyo yoviri helo nana rao yorera nina jutaru hini nrupa nana mwene vama si Periku.
0: Kaya, alupali. Adishkartave, le mwuyo maa yu lano turuga. Yore rayo kala we eni kana kali harna mwane rupai kobe hene vensha le. Masi yu wopi ha?
3: Ayo. Eni rayo rayo na wajitara menamato otuwa le. Ano mwane la walhaza kantaba za anari ha. Eda kala mchato ni hune. Mwaka hama wakuli shawole. Kendo mwanare masi. Ini tu lah usaha mana matu tu yang mana rori hela, anak hari aku ni pernah nona ayat ni.
2: Dimbab, skarta beli tu teriak vale, mana matu tu tipu kang kontrol lari, macam kelo. Purke, aletan cuela, tiniran guari aku guari haka, depo show on rulele, abma kela unjati cincuela ya anen.
0: Tubar kibalo kenyu toko mana mam lopana yore lawa okala we kamro e kalon wori hamano tshikarta veli masivan tepesha anikala ashari hu ashirukuri hu ashimai hu ashana shitiana nikana hu mawanyi hu etisheni
2: andebe hava tepo ashana shitiana kane hu mawanyi hu ale anu ankalana anamanale anawari hanamanale tini tuela tepo ku okontorlare
0: Barik balukia
1: wendera
2: parolo kam paka othipa malikiti tarulia vale kia tikala kama malikiti ni mwe para rupe pula vale buina nara
0: yurume la tishkarta vile mama eruwa hai omwemba no ama yale no hakule wiruwe nira ni ayo maiwele anyo nyua rati Mosambiki o na mapa uwe rati ni no bukalo mosario etwila erie hai mama hikuyala nikala ni hiha na mwani ala
4: Mahau keristau ya ya.
0: Labe? Diskarta beri.
4: Mahau ya ya. Waktu itu lah korban.
0: Kabudulah lo na uruliwanuriwa. Asal nerkezis. Kabudulah na mana? Oni uruliwanuriwa.
6: Lihintuwelo onesha o banka. Miki intuwelo romola. Lihintuwelo banka, to banka, to matikelo. Kani intuwela. Bana bale, na mwari ha mwanole, ni make lokusa, unrula, utikela nstarata ni mwumwe. Bane pulele ya wavale, tina kupia purwani ya kamati ni mwumwe. Bale kani intuwela wala fitiki yele, pwini porovekare mirimane, bana atwa kinaku, anikusa purwana nesheni, nlikitini. Bana atwa kina, anastaranya kina, pangkusa putikela kanstarata ni mwe ya nrularu. No bang into a lot of ticketia, scrapavelia, walani Mirmani Pahe, Gintuela.
0: Gayamurgoraga.
5: Sisama can into a loza, Rehinam in a matroto, son into a long warihama, no lo, he you. A sheni or rekinaj, nemes riveri para iruse. Machipara uza, whatever level can into a la, Brokehin in Andrula mamma nole, never ever can it pelin liquidity. Ninrihela mat happen. Yore kina tingu chete humathapa leo apea.
0: Barinta mwavo.
5: Barinta mwavo.
0: Enyewe.
5: Enyewe vavo. Mathapa mkuta vavo. Tintine ukwa apea kama shikarta vile eriva. Mwana ahiruse. Tindre huro ape. Mana vale ore kina. Yele shikarta vile. Tini provekara na mwana alivate vale. Mwaka kinintuwe la uzare. Pruke na kushele ni hiramu nilikitini mwe. Unakahi kipepele. Ni pepele otola tola. Kina rako rote pa osofrelo nuwere ya tia. Mashiti hini nituela uzari na amaka tiana nirimina matoto. Nituela uzaru hiuba le pahe. Mashuwash havale. Kini nituela lukari uorwane la.
1: Minanario hiu. Tanaka minanaria. Yerala anna minamatoto. Sinanario hiu. Tanaka minanaria. Ati na ahimeraka minamatoto. Tikuwaka ya manena nuluka nikalihera vale tishikarta vale. Nitipeke nlikiti. Kukusha kakuncha ati kimemwe. Otalaka ni kitake laka. Tomo parasi murare lo parasi anapoya anashinta tikina ku.
0: Mio ngrosh kurla nimpa herianlo ni vanela ka ikumelono ona pera. Kinu mali wa yarwa yarwende ni mukwa huyo leshwere ke wendo pahe. Me nero mata manda ka ikila thele vale ka ikila thiva a phanyere rula. Ayo, ni mvane la mwahauluwana ni uretra wa kolera o vindre mwembamu. Uwatipisho ni onaperano o zero. Uretra wapanye kumelo adutu na himenamwa ni ashithiana shilopwana. Papa, nsina naya mwaretre ni yolola wa mirima niula. Akina ni mwira ya kolera ola. Shovere vau wa maya wanavetokalevo mwahawa monu wa kola kine wapanye kwa hiyo mikrofon ila. Ngai hari sheni sina
7: mwenche na gra jina mili kare wantokaya mwemba mwe mwayo
0: ngai mai na vensina
8: ameta biyashi ke nkhala wa zero wa venu kwa ka pile vale
0: asante andi akipanyi vaka ko haka ashima yala ni ashulu pali akala ba wolu wani reta wa kolera eri wa sai mawani muindre hai
7: reta wa kolera ntoko bane raya wa vale
0: Marwelwa wayo ya khoviraka warovala thoni hayi ama khola ntimakela ya boneluliwa ni
7: hayi ha ewa wale athale wa phoreto wa kholera na kusiya krosha ko hospital wa kubeya una akola molo hiyu na akola molo uchisu na akola molo thana sempre kumvire ye tempo a krosha ka kholodia ka kufanya ka milori ko hola sera ko walinno
0: ekina kuna na labu lahu ni panyendria ya tyoluwana ni mukhallo worata Wani mawiriwa akala nikusha masu uduwanye ya Ashilo pwana kwa akala wana ashima ya lomuru wa masi Masi ya utiru wakalo kaleke kaimu hao wae wa mikacha mpea Wakala wakena kwenimu ya atreiwe ya kulana kina nyanyala roeri kwa ntuputuni ya kusha urika ya varahana mwane Kaa hekini, hiye yo
7: Piyunu pale yeyo anera na ayo pusu wakena hawa ni wani hana kurisa kacha Michomacha ya palitita kwiri ya ee miko wakona Kwa mtu elese wakana masi kwa vita Panero sepa ningela warika wakala yore, ngele kula. Mkula kula kama si chache raka. Ya uri ya vale, ena kumela nkuta kutaye wa mirima ni yoo.
0: Ntole nipanyendere ya vane, nikala kwa namu tayanyendere kwa vanela. Yokala, yisi ni wari hiwa na mwaneye. Uhiyu, vashaka kiruliwa adi shikarta vele. Kiruwa shima yala. Ahuyala rivava, kina kwao, akala masukira hinsu wala hina helamu litini.
7: I have a hinger and did an era, Yalakamanole, Kuyatika and Lakawana, yeah, Quiti Pelaka. Rukaye, General Kulasaka, Kuhelaka or Retta Jay, when Helia Tokamalo in Jaran in Tokal Kuyatika Sorio, Kajer Cavandera, at your header and we heard or Retta.
8: Kira le mwintu mwintu atanivira ale ya viraka makaro na niti thalavale khoya khia nipanyi horeta nkena kuhiana nura trola la wa mirimani wonyatsa operationalmente bana pera baba onkhala ntokonu tothola masipusu ni rinona pera othiu kukharana ka wenka champion wenka champion shkola va veria renela khiva thepusu va vale ye mikuta kuthozeni nipanya hatani panya koretrolola. Ah, so na ya phanya bala shani hale ni na ku bi hospitali ni ya ku hospitali ya loli na wano wani no anni ni bololi ha asera ka ya ummeshi ni bololi ha kama khalelo aye bor ka mmanyi humo na masikini umi opiera kanin khala ne tratamento ora na ba heleti na ba hisheni na ba hisheni ya ku hospitali angoli antikwa ntrama no hititedia ale khia tepa o khala erutu yankani tempe Nimbiri mani wayamwe kia kala sana pura kangela tutu zo hitu wane. Pini ramu atani panya koretro otamo. Haa. Masi kintokonyu papa mwalo niko hakohani irretra iyo iyo. Na akala nipusivele uira mwahi ula ya panya tashana akala pooti kwa tunako panya nipuro na uemela walano uimpitela. Kuriko shpitali, ovila, nuseta. Vano nkumana mwana hiyo hikala niponsabilita tu njia raparo saeta ni mpia ni hiyano na napo yale tore trankina. Ah, yeah, yupinu upuwelele huwira kahi kivani nko hiya huwira nituwele wala na wale wishu.

0: Ura mazuhi tuwana anenra mamuro kuya kula kurika kakani mtu wala sito vati wale maati alari sana. Masi hini nrika yale. Mimi mweli sana kwa omani ya uo pusu masi kimane liya kamazi okitrana wa pusu wala tuwale wata. Vano bayaru wira ni na mwanchutari ya kuwa anelia poti na mfukula ohawa. Nura tuwa uo poti nkina kuwa mfukua. Porque kiva choko yikhalale latirina mo ne hane latirina ne mahikwala no hishutra khalai nanruwa kamanto pana paha moro kia mwalela tsonkari khonetso khalai khana tswa lorapi hekariko na atremula sori yari le pa khunruwa kamanto pa khonliaka masivano kuveru no oni shutha kwa ke ri tshune na avara ne na akatha ne na rapi heparatho kiva choko ntune nyuphanye ko mishiyo hi lokaloka no hishutra Masinura tola nana afitari. Kahi kure tola manana niwela ya nihini kataka ni rapaka ilatirina ni narina kuhomishi ni rapihaka. Wano retola kia nipanya kai kunipanya mabusu mwema wala nipanya zai. Pitu vitenkala ne hiyo mapura mwaya kanintu wela.
1: Mai mai. Hiyo na Radio Mozambique kuhu kalihera ni mutenke suwa mwulimu nkuna na kalihera nama ni UNICEFI. Katunu digera maswala ama yala nu. Tahi dana muya vinyo la vula ana mukwa kwarea pa nkaha ya vanto ekina ku evira evindre hata evindre mama kamu amunankaya amunankaya lala no malovira katepi hewa so mukhallo lola wo tuela mawani mu na bona hiya twala ni kwere ntoko se yiya hiya to samerema ni movelwa ikina ku saite kusha pototorana wapuli miti
2: Nani panyula tikina. Wana nkayo hoa mu ya kapinli. Nilepi yaka. Kuna nina okuaga. Bahalu ulepa ni nupenyu numara kulepi yaka. Nupenyu numara kulepi yaka. Maka nzana.
1: Muna nkayo ovira mwemba mu.
2: Ovira mwemba mu ya kapinli mu. Mweturi, mwetana. Matati hii ya narupa na mkupure. Kupuro lova na to teno rano mpako mamati. Kahuro rana le maanu rana le maati ni. Licha thala manene luku wala ni nitwela mana khia wakunya na walu ulepan ninale pia kanone tu kanini wetu kuver nutini mbekele hurele khale hule pia rile nini tikini ha ninu pati na umaramo ha balkushi ona lowera ninu pa ha wakhale mana ya ha wakwa onta talatu ti honone aletu khava khumala wera kuver nu ono ale hiano na jutare wera masiba ayoni nimakalo lepia lepia hi nini lepia Akane tako mukhang kahi metu nikater nu kihi metu so hi ano ninni tikini hora ella pi ahi la kula nu wiki lela esheni poro nava nehane tu vita
1: kuve asiva pia amana nkayao ampia pahi anakupa birello samata kina kona posha ipasanya mukhalo ni hai khonte pesho wala melanto ela thuria hunna hi nyawi moneke bamasika khanle Ora tumuna nkai uduela tenye ndrikiwa mazi.
2: Uha wani hana mu. Porque hina rupala mun khupure. Emata. Bana mata yo chokupia to tene to rani ya mazini. Hini ni soferer mu vinche ne majelo kanirin na mathapa ya pieli mun tokoto na ya mwemwe. Mitano khadinchu ala kona lo te pamitano baba mitano baba khadinchu ala yo wira majelo. Ya ali ya mathapa ali hini na provetari ni hiano khaya teshi hurothu mamwe. Masiva khadinana manera. Sasa ferari mu nini so ferari nina lepia khaninona ematati huto roa inupati huti na lepia khaninona namwe polala no khaninzuela manera tinkalehu bale nuwania khiali akunya bale tsai khaninzuela ni pro nanna nkimali ho tsuela
1: mai mai lepe kino pia yo mai kinimorwa kinito ko ka ko ha lu pali hwalanu ama nan khaya ka hiya no membaru pa ni wirra ya ni lepsi kina ko eran ni wirong hepiti pa hi an ni wirra banno ya wirra sa mun nan khaya ha si bula se sin rupa ye yo ki ni te pa o ona na ri mu khale lo lo la ni himya ho to wora ro la hin ni mun mana ni ha ka na shin na na mawani kuma to mun nan khaya wo ro wirra la basulu atwani ha ya ya halak ta kuma ibula nto ko sei
3: ta rupa ka ibula zamu do lu pala zin na ri ha ta bate Yere na vira le vale ninire riha kukhala ka bashi normal ntoko tsa khala mashika tsing khala ntoko tsa khala khala wira yana na ra vale khulu ke

0: nili kana thun doko tari aya ni viri kana mashi epa nini tikula ye himie okala kawera tina mora bora tenu pati ukuvira viri kambad motenu haya na alu lepani nupenyi morre levali fshani hieri yo thunku kawera na hiwe elio olepia ni kon la ka rohnu ra podi kinna va hi andare lo ni chinu khumen la lele mane la potsa ku ni nona ni niwa ka tsa muhima ka tsaka e pa bi ko shukurela hi morenu ba ka ko va hi fulan mane hi mwenyi humo kanintu wela fitiki tshwetse niwa niya ki ya va hi ya ki ya tsuela kala ka dio hi ni ni khala motsi kula
1: va a certeza ya maduro mama kha ma yara ne ni ura mama ka he to ko virhu sa pa mo ni certeza atru no ma khela hi varla muteko yonne sai
0: a na hi varla nteko khanona letho e a khele
1: na retro kwa te pashiem
0: retro kwa te paletho toko khalaivo ni rehuni na tuma khela manu ba ni wani ye khalai potiki no liya le ni akhe ni khantu wela kuma ba kan wani liye to manu mpaka ba retro le kien ni te pelaka
1: ngaya papa ka e ken ko ha ko ha kan ri hai
2: na verta te ni le sa tuye chawani ya ba le khani chu wela ni jimani ya ba ni te pa ya retro de
1: amana khan ni vira mumem
2: ni virayo anni marula che ennu pachiga che ennu mora che namaru che phante ko hala dikina ko khumara che hotel ko di hotel le mpele ah murerlo kanona ni magole pia kuwa ka tung bana ne u na biriana ntoko ama puto ni niwe ka eh elo yakhele su kiri elo yakhele seleste elo yakhele hia no na tho abaye ba makala wira ana fere tho abu hia no na pani onortinno ni khumela pa yon ta ko ni afere ka no chamora mora vale ha porque ma pro menchene tienen que lo que hier no paye yo lo que hier ya he dicho que fitu wana mura de saca y de lo que hier tenera na ko ni ni hawa
1: masi ekina ku ke ku pie u ka tuna ko ha so wo thio fa toilet tra ko lera a khala ro hnya ka ma pro ma kina ko ne ana jo jor la masa kartari pa he ma regula ru ka mone ke ali yo tani misa ya la wandre siba we wandre akela yo kina ki virhel basu lu kiru ando dia le ro mu he mu he wan pola mawane muri hai eto enenela
2: kweli miano totalmente miete mi kwanene ohawa u o sekretario ya wantokocha mumo
1: ibonto tena lukama
2: ara tele ya wan ya kantokocha mumo e kina hawa mntu male oniriyo la nkunya kapetau sekretari kapu mpewe ngikubela kana ngihalela chicha mowera wanene nduku ini fanya mahuku okwa olupatia oro romula cha ni lese mwano hii hele hadale punte kweli nini hawa
1: nte nivariwa na maholewa mawani wawali liha tuwa lala akina kanirla ohisuwela wira mano ele ni hime anjila nari wira mwereke sato anirha hii wavili liha mihupi
2: nini hime mihupi wira nyanya lopana atuila hika ninjolo mkumaya atuila la allahu nirekecho nirateke nikweteke papuwa panir hiya ya maasi nini hime ule napeke nina paranya soyo nini hime
1: maikori ya vale nsena nanyo na kulihekela na ve nini hime ahila ipampori ya sini hime maso woti wa katu kena no thiru wa twala kena kupaheri hai monone la hai au la nyumu nupu wala siso yu mwane koni aniru hata sakratari horeta wa kole
3: ya no kinin romo la tinata mkwa kama ana kumpieni niloku ikinira le twila kurusale laho nginzu lo nkumaya kinro thawera fulano kinro motheria so mi kinira ele twilela marene luko tini phanyi hale nginzu lo nkumaya wala tinira ne yakinzu la kinro otha ruwanza wira tafulano nata tani mi kina kusa nthale wira afulano alewe mana ko latani mira nata ngira twira hakia luko
1: mama mani pavela vale varma swahila etwile lele ri vamilo vavo ri hai vapela nyu okali hera na mvani lwahula
4: ri vamilo vava min tokomi va manan khaiwa au ke phanyale me pite pale au ke phany enu pa kele la va ya shapa enu pitruwe la tu ile we phu phule piaka masikhano anela le thetwa ya mpa khantsana mika khapela u rapoti kina ma chutaria ena aveng hi yeshiri akele masimantokomi nkirina manera amanna kanukhwa kiriti mina ashana akavale nlelo ritsitsale ni manang khayu virale khalai masinkirina manera ovenyiha vale kale pia vale kani rapoti ala shana akala naki kumi herota kuwa herra kafyo kuikhana ka thamanera kuni ra ka baba ba ana puya ninyo ashana maleva, mana chutara le, wala ni maveke lomesa, wawira twale ya chutari ya msivate, ni masi karina, ni itui yo ya panyavale. Ani mana ni hokontoro lari, masi makale loaya kana konseterari, baba napera baba, kenaona wira okuma napera, mpaka napera toshi, kenaona wira niporona wenan kuta yaka, ya faliari mitano mahi yunani pwanyi. Kwa ole raa. Masini ni rapa. Tu yokia nitikini ha. Va ala ala ala genuma adramanda roba. Koti wanchonya kulihana wa wira. Tipia ala sakaratara nuki helela. Masini ala itu wala ketu. Maana anirata mamisi kitukula pazara wira minki ntu wala. Nki ira letu. Masi roho kuyu ya shukuru. Masi ala pavale nini shira mboti. Pini raka wira oreto olula nipuro ni mkumesha ya hika ni ntuwe la uunyala ni uwe ni ninyala. Masima hikuwa ala novenya kawo mwana mwana mmoza kala iba ana mwana ya waru hiya ntoko olula. Kawara letu ilela. Awaru hiya na nchuichu wate. Masima hikuwa hikuwa ala na mwana wate na nawara falarda na arapi hiya na arapa ni sapa uwe na kala. Masureto ala nlelo ni nakala naka ikinipuro ni mwaya nno.
1: Yokala tu ya himma wifralta siyo si himma uwa chikarta vejala kala tu kina ku anakusha to ya rihala si wale wale munta mani kusha to makari pa te tinaendo ya pe.
4: Awa aniri hata mwa atuihwa nivira mapasa chero. Ankuma wa matuwa rako maeya. Ankuma maeya raka wa matuwa. Ale ya wabashitasa wilipela kekaro ya nrula manaya kanona tomanera otipela. Ni anama wa wira kuhulihi ya hipa. Ala narula kutikelaka vale. Hina halavale kia ni kontaminari. Ah.
1: Vano ni vanila kama haa huyola opure olandri ni Sakina Asuntu Charles omvaramite ko sa onamalola odishiritu ya omwemba masi wotepushowene shipiritali ya omwemba nkahaya muhano Sakina Asuntu Charles ana mawani yala ni mwi wa humu evanyana kama haso hiyena sa soldu wana ni kolera mapeni riwawe maseki riwawe ni yesi ni himu maso wuti wa mawanimu etini varawe ya ama holela ya kumi edistritu ila wawale liheri ya mukalilo ila watu wa kolera na mawani ala
5: nzena na kasakena Asuntu Charle ni divertade Asuntu mvara ekipe do Saudi para wahi meira na mawani ni nae meira sobre makalelo amunla pone ataravesh yowira tela puwane okweta puwane yarava le urutsane okhutsa onyawa matata ni sabao walane aikala ni sabao etrura orapi hata iparato puwane okala limpo akrapihana mwane okatri kuo sempere wo hinyela o khala o vara yo meteko yelelo melo hivara sempre metita preventiva tinkhala para sempre yena para lelo melo hiya lelo para melo hiya ni ninaye mera o era re aphanya ola o retrola i honkomane koani para ompreveni ren retrolole humpe hospitali amva hike mati sempre akusheke mati yanrana ka valo hospitali amure haka mpaka upi hospitali yakalawera hana nlanya wa kiviru ya mona wero mpanyo retrola akushike lanya ne akushike mati ale humure haka engerina nlanya potu kusha mati kwa pea kuluka make kulirimota kuhela esukere tampe kulirimota kwa aproveta rokhele dipu soru bashi ayikhala ne tempweyo akushe mati ala fontenaria a luketso mo a helema a seleso kirivakane maka vakane aviraka amuri haka nretrole para aprovetare ompe hospital sana
1: ekina ku enashan kiha ama holla miteko sai kuma makuru para kina ku ena filmu la poni maho etis information o himma so wuti patu lotro a kolera muteko ni veriwa tisheni wokalera ni ama holla mawan
5: di verdad de formação tena kala vincene mabai rommo mai muita vezes através de a conversa kala nehu yana na saudene na comunidade anirwana eletela le kwantsa ja opararija kwanza o persepere mo lu mo nya himere hala we raepa e verdade mano ku khalale o sa ne re tsa ba ra tsona na ra kwanza ba re thuzo rera etse informatsa ke tse farda re imagine ni ro ana ku tentare ye ku maleha através de algo de empanque ou encontro comunitário ou parar de sempre.
1: Não se curela. A santimico se curela nem pode reanilar no pentágono muniwa ou na perra muemba nem vanela ou na área camacarara esse ano canle ovaria que o ina de nakalhiria anamawani. Wose koreta wa kolera alu pali hiru karo kenyanya la upiero pa pala sekretari ngaha ya vanto okati dio la vanla kinro vanela vari ke valo ke va molumu sheni nikandia hu o halan tarlaga ba okan leon ni werani ha upia wiwu ni mpavela huwi kolero hena pia mna peramu muzeromu
0: Enata nyara gira ni kateke ni rapeke unu utalivela na rupusu uo epa nimbani hekaitza mbukupa kakenjeni wate kuvela ka kiara pihataka shanehu epa rushaka eretra ya kolera
1: alupari
6: ni rapeke ni kateke ni vare kitu zore vate vale epa ra omomula meremani mwepare wako wano kwa ntumina
1: katuna urkunula mwono lano kaya heshe ketonuma baba ehandlia khandlia hala baba ban lekin rovan el handlia huyet la nir ke sai thare proshen
7: thara ditom na shelia nara kumi vale e kushake melo khovela ka ni hengwe hendre mana mane ole ono mbara vontate au tuna wawe ni vele ke ni rapheke paratho ni rakatheke ni rapheke mana mane ole proke mana tihini ninyalela yena khanchuwe la ora miane mbara ke la vai orera Enta pako shukurala za iyo, anapuya nikali herakene, atake niparaka. Kole rola, ya kalawira tiyantu, nirutuziri hiya kalawira mwanene nluku tampeni nave kalawira chante, nirutuziri.
1: Aro piyo wani yukole rola mherera ni umusipesha ula morongwe haa.
7: Mujaka, mujaka tanghawa. Kano kangwa haru mika kipayali kuhote, so awa hamujaka tiratali haya nipurane kahono tunku. Puruka uhawa wanghawa wa yena ni mitikini hawa, onchima kela uwe.
1: Mai, ngahaya titi. Ni rehaiba ikandia huwira. Tarihaka miruku seyo sindale ya mawanu kwa tukuna nakupaliwa kwa tukuna hinakupaliwa. Kwa kureta wa kolera.
2: Ame kinera, iyo tuyo jinaona hujirihelia kayo nire andrihela tuanvera. Nire kawona jinarihelia wantamani mawona na onaka nireke. Kukwa kaka nintata chon nari na oneke kukusa kankana na tipelaka. Nkini kuntina kantamola, kundra pihaka, kumapaka kinandia. Hupi ombaha kora na anavale na kalama vyao ni nywele na nyamona mwana ni tipeleke ni hiyo tefalarta yu niriheke ni kahure temika ariha niriheke wapuwa vao ni tipeleke hupi ni vahaka
1: Mai
4: ni miki
1: vela vela uroka laro ni reha iba
4: vava o vela vela uhuo ni hiyo tuyo zintikela za avire kui huyo Kenera wira he na shi nene pairo ni namantso we hawe hamakere kere na phanya bare ni totreke ni tipeleke ni bareke ya bare huni dieke masi I yo lore to la kurero ni shanki gore ka ya kha motsamoni ha tipela a twa a cheshe e thokwe motsa ni fulo na ari ni motsa nen na marapi ha ku tantwa ba ko mbara ntrole wira ngenro ko ntemi na riva Masiva, manene nluku na chutari etu ile khaletri ni vukua ya khaletri ni mali hawe nluku amalihe ni mumule no hawa ba yite lelelela uo uo na pera toshu uo watanu mala vukurua masiva pia batawa wani panya vokwezia kunira kawira manene nluku na chutari etu ile vukue ni khala 10 ni woreke malaria ya ro hospitali Ni anipanya balone na kuvela hospitali kana rena thomanera uwira ni nasa to hospitali na ata mani hurupala ni ro hospitali mani huwere yefe pere ni ro hospitali kwa kere ni mwira enira vate u kuva mikuto kutho ni na kuvela hospitali pulipane
1: ke hamro koraka
3: ni meki lavula zita mwira ndrapeka ni kateke reto ni pa oni maleleke
1: Mai, mo rom hinya kawina ve mone ni mai thanyo aure ba kolera ba e khanlia hala ne tla gatif
8: ne na hala ne panka kjene ne na katha ne na rapa masi ne mitikini ha patri lela bang khumae ne mitikini so la hinala ma malora khalai kar khengoria patikna vela la trena ki a khala unanya mamuna na hala kaban tukun masjetu ya kita kunelela mashungwa nonno ne na rapa ne na katha batini na vela Mashimirimane, minini panya, mene hiyele ratele nini tikini ha, mapuruwa nkumaya, wani mashana ka hapa matinira kure tuilela. Evukue, nihurata moinyi humo ninirata, nihane nshieni. Kihinto kukala hivu ahimiyako. Ninirata, mene tuile nani tikini ha, wankumaya.
1: Asante, nga amuru kura kamokana tuko, yohinyo wala mpelo thea, nilashara niki hai. Ambavelo thea weyo. Ayo, mkwaho la wakalili we ni miyo Gildo Makina, Delfina Cabral, Mamutu Omar, ni Vitorino Kumbukani, na malilei haparu na huwa Musaru. Kumelo, opo maikani ya omwemba, masiwote pashwene onapera, mutete wa ozero. Muhinama mvanelo la ulu anurato wa kolera, wa mkwaha Musaradi Musambiku kalihiriwa we ni UNICEF. Pahirini.

0: Mija, ni wajie mumendi. O, mi wajerge, mama nyo, bon dia. Bon dia. Ebe?
1: Bon dia,
0: man, bon dia.
1: Oshe ni wa? Manu.
0: Kani wa kani nsina?
1: Frankly, Rafael, eh.
0: Allah wala wea Frankly.
1: Ila wala utukulunno onnapo.
0: Onnapo. Wow, salamu wa nivo.
1: Warino salaa zakai kurati uo.
0: Wakane, wakane. Na kuo kuma mato tene.
1: Uno, muhata tata, no muhata.
0: Wadiwa palansa ni ba?
1: Nise kai.
0: Ngaya, unte shunyu wano wani, wana tizeli wa?
1: Kirini marataka meli, parasana ka furete.
0: Ayo. Nimeki nahi tela eno, nata eno.
1: Ah.
0: Ah. Mama.
1: Napeka.
0: Ngaya, isalamu, aha, chere masi.
1: Salamu emoza kirawe ni hamwara ka namakayola nimona ka nevi shi nimona ka ganeshi yu ganecha
0: poronto
1: kona ilagao tata
0: kotape labo
1: obrigado
0: obrigado.

0: Sydney Pepino studia radium sa Mikul Shingam puama mi tekso hiya sa radio. Ayo. Ken remasoma? Wina. No studia radium sa Mikul Shingam. E makua. Idolaka. Hule liwa kamuribu muru hoye. E makua hu. Ni tutumure kewera nrama kua. Mosambiku munante.
1: Pois
0: você só tem uma. Como te quaia, pai? Willa, willa, willa, bacalini. É a galera que vai do Nieniva.

0: Lamanu kumi, ivele leni, teliwa ni murima na ukuma anyo. Kule, kuhino kule maro tanana, kule maro nyonyiwa, paka lini muhapwe niyo.
1: Sengola shego.
0: Isi vele ke, na veto suwela ni osivela, wani yo. Aye, si vele kumeke ni nonino. Kuhino kule mutu mahinyari wakoni wakamukina wehakewe wehakewe ichipinta soka waniwa mpaka lini mhapweni yogo.

Mukalelo ohimawe ke ndomika asistindaka mukalelo woshkolani wo shoku shoku aheta sanene kha khandle ni mahosho so thene sa varingwe sa pakiwe ipalanu so thene sa heta sana na nami rabu tampea wiye yani varamtiku wa sanene sisawe mukalelo wa pakiwe ipalanu ni

kudumuka tuli nkutu muka tuwa isha munda ija onzi arashini 50 isa nkumano tush tuwaini madipoti amunota onjeshi nga kutukua mbeze uansunga nga watu watu wa sambala ya profesia nda ijo reche era mshabere kupasenta teknika margata nchwa mu studio mpaka mwuzu wine ananungu atusunje kuya masengo nchinyasa

0: 초콜릿 아이들 구티티 집이 있다. 이야.
1: 나푸는 저루양가.
0: 아나. 난데시안이 요란 와리란치 뭐지?
1: 아, 리마. 야리 포마 시쿠 예와 마리라 뭐에모.
2: 카페나 와린딘자라.
1: 이야, 이와야 마부이노.
2: 아나. 이야 마리라 뭐에모 타위손체. 오사티파 부이노. 니시니 땡크.
3: Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
4: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kumulangisa chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo chatu kuti. Ajiva otetezedwa ndio kondedwa.
1: Nambo ndindindi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsegelela, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamuna numuati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chokololo wala.
5: Okondedwa mfera, emoze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto akupya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndikupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchipa pamenepa ama samala za ngozi kupitira kwa muntu. Momenditu amatandiza kuna kuti muntuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira munkhani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho ngati mwazinchito zina zosiyana ndi kutengerancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani ku kampani ya Imoz komweko mungapeze chisamaliro. Nchitetezo chanu.
6: Mwai kwa antu onse wochita za malonda. Ziwani kuti boma lakhazikitsa njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale mmagulu pa malonda. Cholinga cha boma ndichoti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la za malonda kuti mudzikhalako ndi mwai wa malonda mapunziro pa zachuma. Kupeza kongongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse komanso kukhala ndi mwayi ofanana. Mukafuna kudziwa zambiri mfufuzani ofisi yoyang'ana la zamalonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha magulu a zamalonda mdziko muno.

olilo fanto ko ninere la hukula no worwa ninkala o wiwa masu atu o hiana hiana alanto nina tikula na hu maburo hiana hiana e province ila yoni asa olilo onkala motam kinam ni hala wiwa masu atu na warani ha hu atikula na usheshalo olilo fam mu miso so hiana hiana sa province ila yoni asa shasha shavastat ila yoli shinga kinera si thamwene kanani vamsan hiyo ni uire na wapa.

Basinda jidipa umora ni 6 minutos. Basi acha longwa chinje tumpika rika jetu jile paku zungu si mazungu getu. Uchi wala jiram. Abada manchini wala yumsambike. Basi paku wali kapurutado kusiungu la siungu la ninye bom siyo kusosa. Pia ilo waram. Pakuda je 2 horas. 2 horas basi tinji ugula laini jetu. Kunguru kadima chinje tu. Gani ajira na ajira. Kuiganya na. Gani siya kule kanga na le kangara. Paka muda jam. 3 horas. 3 horas sebasin. Ushikamba kulumbi kanyan. Paka muda jam 4 horas. 4 horas sebasin. Ushika ningana siya tu siya pachi brigis. Ujimanja pon. Nyimbo siya kunanga. Kunguru kadima chinje tu. Vamos dar já 4 horas e 50 e 5 minutos. Passo por aqui agora, Machia. Quando é que eu vou no Machinho de Tomás Sengo Pachiva? Passo e a linha Twitter para o Panga de Massengo. Então dá uma tenda lá. Toca de Maga Curicanga. Tijão Pedro Seleman. Central Technique Amani Komel Pesinchenga Kuchechua Ulam Une Abdul Zakariesh Bazengari Wadi Lagam Achimane Wala Antonio Agis Wadi Mawuzokane Wadi Mkurujigale Yamani Chiondo Kwa Nungu Panga Njima Singom Naiji Kwa Nilan Magwana Gali Mkurujembe Chia Samba Nunga Wansinjiri Yahi Gadan Nolam, what do you pepper? Pacatamacule Kangaran. Bandi Paul and Nom, Kabakunza Chirilam, Wulan Domanan. Bazan Dinkuri Picanina. Pumula Gomaran, Wulanga to the other way. Away, they say, Radium Sambeke. Zwanding patala uno tende non kumenyanisia Tane sema ulwele kakule kanga na le kanga nan Basu kwa tindu alila asene Allah subhanahu wa ta'ala Ucha bere che utende hem Antio sige malogo na kambiche panlangon Basu kuti ya inje ndele shiro kupanga ni basenga Akuzo za kweze chito Azandiba Mazeng, Achilonda Bazuka to Kamula, eh? Wingale Kangarai, Putimicharo, Lucy Galaron, Pakatimaka Kuleka.